Yeah, sa kita wagan anong the bulan na tatali ni wani turang o chisu and anong the program ni do mai viti and a singa in the indai pombotan in the marotaka turanga na ni mami klo e chopana klo de there na klo ni a program ni sa ke na klo ne chakope turanga bina wale buna singa in the indai na wale buna ni mami klo and a lomani ula chune samai Pima mati kona mbaki ya nane mami kaluki mami wara rabiti kwa peke muni. Bina wale buna singongo, bina wale buna nomuni biba kukua thaki, bina wale buna nomuni ndo biba kongeti, bina wale buna nomuni ndo bitalebi. Turanga ina kukua ni adha chesu, kime mina wale suati kwa nababu nina kwa peke muni. Kime misasiaga nirawata ndona kakio ni yali kibike mami. Bleto kemuni nane mami kake danga. Wakalunga takana singa liwa ndendai, nomuni bosa turanga. Satellite and the Talala Sir Stavica Serikin and Alubemoni was Sangangara, Burbura Bagasangara Turang. Here about Sangangara Tiko and a Tondaku Ninomuni Bibarotaki, there is a Kalikamuni, Erna Sotavi, Erna Bangalataki, Erna Bakoko Taki, Kaviba Kabarotaki, Ballet and Nomuni Loloma, Sau Sibian Kakavanga and a Buki Caristo. Na wale wana singa da indai ki masu ina kaukwani adhamu ni chesu mami turanga kaiba mbula. Emeni ya usake ndabana nanda mbula ni adhatali ni wani turanga chesu ena singa da indai wakambota ni nda marau nda wakabini nakatati wana kalu nubika kede sanda ubi bakarau teki pikenda ya da indai na sipulo chune ena karuosa nga bulu kandua ni singa wakabini minakata wana kalu. Tapi ya, nanu mikan tengah, na buku ni, unan renden sa durumatiko. Ada tiko ni palu, ada tiko na beka kerja turang ken marama. Sambat di baru lau tal mengu andu na flu, birds flu mbaka. Ratu kene tiko nanda ni bukan dindeki, nanda punu ini manu manu mbaka. Ia rani teras, alak ini terana, ikan ni waswasa, ena terata langan kambola. Kembalendar wilkino kendaru. Sekinde bana ada taleni turango chisu na nanda mbula ndo ndua. Yana aise ya wasi ya basa ngabulu katolu nda kilabinaka na tini wala tambu kila ilevu. Yana wasi ya basa ngabulu katolu ya netikina ndua kena rua ya ungo ka usakaya vi sakaya kuchova kwaya kada kabi hiko chokope mbuli hiko israeli kakua niko rere ni wavoli hiko. Au kathibi hiko ene thamu kosa nungu niko sala ko ena lomani wai kauna tiko bate ke iko kena lomani vei udi wai ena senga ni lubudi iko niko sala ko ena lomani mbuka wanga ena senga ni kani iko ena senga talanga ni kati iko na yame yame ni mbuka ni sayau ko choba na nomuklo na yalo sabasaba ni israeli na nomuni wakambulai kausa suli iti pita vei kimuni Ethiopia telnga ke sepa ena bukumuni. Turanga ken marama ena ngaunan rende enta sambula kina. Enta kila elebu na bosa ni ala ala itu. Yo kenda sandunduru menda bagandeite kenda. Mitu vi kenda na bagambota. Menda kila ni klou ena tubatike kenda. Kenda tako sopa na uziwai se durumi kenda na uziwai se walubudi kenda mai na uziwai. Ena punu enta tiko kina turanga ken marama ena senga ni rawa ni lubudi kenda ena senga ni rawa ni nda kuita ki kina turuma mandanga na loma ni mbuka wanga turanga ken marama ambauta menda kila ni klo ena tuba tiki kenda kenda tako sopa na uzi wai se durumi kenda na uzi wai se walubudi kenda mai na uzi wai ena punu enta tiko kina turanga ken marama ena senga ni rawa ni lubudi kenda ena senga

utobata turan ken maramani karoni baga zorra naklo na kaukau niklo nvi karoni baga zorra ve irana lubena turan ken marama ia okenda menda bambota ni rawa ni zakaba naklo ke vikenda naklo we rongo vikenda nanda masu nanda tangi ia bunga na ngauna enda baga titingataka ni na yadu ndene mai ve ka enda kerea I say, one song will call him a rosang will cover. God has listened to your prayers, but you have to place your trust in His timing. Sarui kambimbi na nanda waraka nakalu. Sarui kambimbi na nanda bambauta ni nona ngauna nakalu we sega ni baka na nanda rungauna. Kendaru lebu na baka riri, lebu na baka totolonga I dhala dhala. Nakalu ni saimbita mai ena nona ngauna Taimi ena sekundi sena miniti kena eua ena senga nidhala. Ena yadho kina na kae nona inaki membaleta na nomu kere kere. Na yadho kina membaleta ena nona inaki ena bukini nomu sasanga kena kaa kwa mosuta vwa kena veka kwa zikebi kwa kina. Na nona ngauna sarui kambimbi veiko batike yao. Ndaru kere kere, ndaru waraka na nona ngauna. Ndaru zike zike, ndaru tangi, ya ndaru waraka tikungana na nona ngauna. God has listened to your prayers. Now place your trust in His timing. Nina rongoza kwaya, sa rongoza oti, ya sangaibonga na nona ngauna. Cast your cares, same ni limsa uruka lima, na arusa uruka rua, cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. And a sin round you, Baga lay vico. No vicao sacre vicoia, men a baga well attack. Etunoco, no yuko na luvena. You are his righteous. You are his child. You are his daughter. You are his son. Your family is his family. Your home is his home. He cares for you. Turanga ken marama eni oti oti ninga unango kenda menda kila nikalu imbulatiko. Isaiah ena wase ono sabuka lima rusanga bulukaba ia ena yado nisambera na nonra masu pe yau kauna ronga yani ye nirsa posa tiko kauna ronga dhira. E rongoza na nonda masu e kilani oti oti ni posa ena thabuka maina tembe ningusumu. E kilani Oti oti ni bosa, ena lako mai, ena nomu nganga ni masu. Na kalou sali subo oti na nandaru vei mataka kena ngaa. E kila na nandaru ndambe sombu na nandaru ndure dhaki. Na nandaru lako yani kena nandaru lesu mai. Na nandaru kalou e kila na veka kena ngaa mimbaliti kandaru. Ena kaukauni adhe chisu, sa masu, turanga kena marama. Nikalu na bakalunga tangano na bosa ni singa ndai ndaru twin day ndaru bagara rabi bona klo ena ndaru bagam bauta nikalu ena bagai zorna be kakedi ndaru ngandeba turanga bina bale bona no muni bosa bina bale bona no muni bi bakana numi bina bale bona no muni bi bakka kotaki ena kaukoni ada chisu Emmanuel na close ati ko watike kimami Chisu o kemuni na bebe ni mbuda na rosi ni saroni na kalokalo ibola singa o kemuni na mata ni singa ni yalo ndondonu. Na zoke salako maibe chese. Turanga na lubi tebita. Na tamai tebita. Turanga ene kaukwenea dhamuni chisu ene singa ndendai. Kemuni na mandrai ni mbula. Kemuni na rarama. O kemuni na dhina. Kemuni na namuni bosa sa dhina kina bai kimami sa rarama talanga kina na nema mingoni sala. Na walebu na nonra mbula na lubia muni ni bakalunga tanga na nonra mbula nonra matapu bali. Turanga na nonra sasanga na nonra kere kere ni bakalunga takira. Bakalunga tanga na nema mbula. Iratubi mate na singa ndai mera sireki mera baka mbulai. Iwe na kaukawa ni adhamuni chisu. Na walebu na singa ndai na walebu na nema mami programo ngo. Ki masu na baro roko kere kere senga na yadutani. Iyo e na kaukua ni adhamu ni chisu na ni mami turanga. Ni mami tui na ni mami sorbinaka. Kwa saya adhamu ni mami wakambulandina ndonduanga. Amen. Chisu.

0: 2 MIA FM. The longer you listen, the later it gets.
1: Naka ubambota ni the marutan kana be serre mamona wa kospeli enda ronga da tiko. Bida sara ni tuku tuku lele kama na nanda vanua o rata mai nende indai ne karusanga ukundua ni singa ni bule chune rusanga ulka ono. Ne matai balata na nona mai nona mai lenga pakadalaka nona mai mate indua na dhurubu ni mbenga ena buku ni nona tubi moku na sotia kena obisa ni akune na nona iteite irua na buni marihuana. Ruangana buni marihuana sa leke I kauta taniki na nona mbula na dhurubungo ni mabua baka dhasaranga na nona ngadha ngadha iloma kawiani na balimbula inabua ka kausara isuba ka leke ilanga na balimbula lebuma isuba. Turanga kena marama ya na bunua sa kauta tiko na nonda bunua na drag so ya tiko maibiti. Baki tolu sanga bulu ka diwa oi veri tui masi maina yenu yanu baka turanga wa mbenga ena koro o ko ndakuni ruanga na buni maruana ya dhubwa ena bulu wa machi tulo bulu saoti ya sama ya likina kwe. Angane matani tukutuku kini karua ndua talangwa na drugs kune talanga ni dhiri politiko ena yasa enu yanu ena wasa baka lau ena lau group ngwa na kini karua e kune tolu sangabulu ka lima na yolo illicit drugs floating around in the parts of the Lau group. Tukuna na wayana na isoro, mani tambadha kathaka ni obisa. Bagira kuniti kwa ena enu ya nubola kai Munia Island. Na noa tula kaloko. Sa taurumai ya bitha ngana madha sauti ya kunitalanga bitha tala na yololo marihuana talanga ya rapaka dhirimitiko mai na lau idhake rauta mai ongea islands rusanga vulka ono na pasals ni, kwa kunena noa tulusanga vulka lima na pasals na sena yololo rapaka dhirimitiko na ngawana sara rerekina ni sara lawa ini na uvisa yo ea na kasa kautatiko maina drugs kina nonda panua meiviti. Oteo tingani tukutuku, ena tukutuku bagai labo mai viti, ni baro mai dhaba na ngauna bagai labo. Sa mai kune ni ni laurai, ina buku ni kabaka iboli, sa tiku idhake na sauni yangona. Yangona me baka umai bonotani, sa tiku saridhake na keni sau, sa rotea ni na ilabu lebu kina nanda panua rautatiko ni ndua nandra walu sangabulu ka vitu poindi rua na milioni na kaya sarani kautayani kina nanda panua ibiti ya beira na te yangona iyo sabi na kathaka na yangona kathanga na vya kathaka marihuana tiko yanga ni tukutuku sarto baka ungetiru tokina na tambadha kathaka ni isuka ni ndobu mertu baka ukaua blatea na kabunu anda utuki na natambadha gathaga ni suka ena loma ni teitei se agricultural sector ena nanda punua meviti anda utortu na suka yango sa lebu na punua I balangi sa ngandrabatu na yangwana meviti wikenda anda sinungu ni yangwana kenda manda baka bini minakataki nga ni pangataki nanda ngele bula kena leni punua. Dia nak siang dia pakai tambuh yang pakai nanomu lotu, si nanomu nanomu matanggali, si nanomu benua na yang guana. Ni pola tambuh sini tu nak kaya pakai tambuh ya. Pola tambuh sini pakai tambuh yang nak kala kau ini lama. Menggarau nanga nana kau pakai buku tak nak kau umbi teh lama. Nei wala tambu e wakam bimbita ka na kai lako mai tumba e rere pakita ke mai na kai miue ni loma. Sini kene mbale mbale ni utukuna tiko ni vinaka na kana maruana siang na vinaka. Wakam teada na sel ni ngaba kaboka ni ngone ni mati kina na tamata. Ye sota la ka wakana yangona e teima na ngele. Eo susumai na pale ni ngune, pale ni sini pale ni ngune ngona, pale teikina na yangona. Au se wane leilai au sapakila ni ralako maina tikina irna marama ni tinoku tikina o matei lombau maina sana ni tasir e ralako maina vei koro irna kena marama merama irunrutia merama iweredana nito yangona yangona nitu kanku au se kila au se wane leilai se mataka leilai sa thakana poka toko ti rito sa busy na nitu pale na thakana menra ti irna modi tu na vii pale pale sa tukuni sa poka toko ti merama ingunu ti misara lako ni vii yangona sa singele bunga ilaona biangona sara thatuma na tatabu na vasa sanga na kake de na lomani na lomani biangona tikundo na puni uto le butu ya sana ira kwa thatu kina vasa sanga mera minda mikina na marama kwa rama inrutia na nito yangona sianga e buli kina na bulu makau e tara kina na vale garavi kina na buli e baga edhuri kina na kake de kimsama intungo na kena kawa randaute yangona maina tukai kimami bila tana kaya kato manilabu. So tala na sana maithake, buliki nonra indini dhabu, buliki na nonra four wheel drive, na nonra keria, ana kaya kato mani yangona. Enda sianga nitoka na marijuana, kina drugs kwa saadha katiko. So tala na agricultural, yes, wakana yangona, iya, ndondono menda, dana numa. Ni sa sianga nga ni rawata na matinitu, na nona itavi, mepangara na makete ni iboli, wakana ndalo, na uvi, na kumala kei viti, na mbulma kau kei viti, me kauma ibonotani, ya sa kesa haro ni kunene yangona, ndo baka pini minati unga wana kalu. Plata na mbula elewa kwaya, kakitha nga elewa kwaya. Yanga ni tukutuku, rota rapi kenda, na singa ndaindai, singa tambu na ika rusanga bulu kandua ni bulu, tune rusanga bulu, rusanga bulu kaono. Tara ronseri sartikani, mea dhaba ni uti na nota programu enarua. Nakaloko. Sanga ni nduwa ni tukutuku mana community. Wambota ni nduwa ngana vimbulu. Nda pakathora na maa saoti na pithana singa saoti na singa lutulevu nda mai laki paka mwadhe kina wa nduwa na marama sa wadha paka lewe na community ngo. Wadha ya nakani community. Wadha ya nakani nona songo songo lutu na lutu ni kabitu. Enda baka pini minakataka nakalou. Se thaba na yalo, ndu ndu na yalo, ndu ndu na baka nananu. Ve ira resenga ni kilei kwa baka minaka. Na maramango na omi na kasa baka edhora e na korongo Griffith. Lotu na community na kakethe ngaraba. Ya failing ana teboro. Beata nakalou. Baka reitaka. Na maramango na kasa baka bodu. E na songo songo lotu ikaristo. Lotu baka risto. Enda marautaka. I'm

sa wambota ni tutu kuma nanda vanua and the sarangota we kai dhurumatiko na kai kota mai na drugs kina nanda vanua ya swatala ni voli sa kuni tiku mai viti mepakana yangwana sa kota mai sanga vulu na milioni kina nrao na milioni kina nanda vanua da babi ni vena kataka na kalu ya dota li tutu kumbalata na madhongo wambota ni wasawasea ya ronga tiombe kana sere kira na vivu soti usinikila Aurei na tepe sanandua, virao na nongu misini sanandua, rau normal tiu ngasiki, nduna kaya adu tiu ikia. Nduna serre, lao tiu mena background, wakaraitha tiko mbalata ni asambiu tiko esona serre iloma, kartu nanuma ni usianga ni lako mai ni kuwa, usanga imembi tiko na nongu yao tiko meuna wakaraitha. Au kirena bibusuti. Au toko rotu kangayani mbalata na nanda mai, dhakaba na vimbulu viyomi sa mai, da mai, Laki vaga bitikoa kina nona kina vaga suko ngele na bunuwa me laki vaga zingu kina na vanda nikalou nona marama sa wadha vaga lewu ena community ngo Griffith vi kenda rangoni viti kina vi matatamata vaga talanga kina kina nona isong song lotu na lotu nikabitu saka lewu na vaga bini menaka vaga bini na atoa etuke ni na namundu umbula kia mundu na lilu ni community tau isele tamai nungu ya adha moka wakina talatala sania ke ike mdu kethe na marama mbale na maturanga mbale ni vunua rua waka turanga burumbasanga na tobata wakina ikumbuna wei talatala sania sakali buna waka pina binaka bina haba lebu na loma soli bina haba lebu na loloma kena yalo binaka kena dhau kani loloma ni lai mbiwe ni na lantoto iloloma na ngoni viti ando sa kauteani sa kali buna babinu naka. Au babinu naka tatalanga nungu matabu wale kumbuna, ira na buni walu na tui kamba, na vi matabu wale kethe sara, wani tei lebu, ra, na ita siri, kemdo na wani loma ibiti, kemni na turanga, marama ni mba, maina esawa, mama nudha mba, baki na vi kenda ya ndundua, kento na wani kumbuna, maina ulu ni vonua, mba rabi kina vi enyanu, ni loma ibiti usa vahabini minaka usa ngusu tiko ikuwa na ngusu na na ndato liuliu tamai noa na adhakalu tamai lonoa kalibu na vahabini minaka napalibu na vitokoni napalibu na loloma napalibu na kaukaua napalibu kumbuna napalibu biti ndona marama sa maibanga taikuwa ya kina nanda city kina nanda community kina vez kina nona isong song lotu va kina lotu andundu andando lotu bat kina nangoni biti kali buna pa binaka santa pa zora santa talada rokina kina bosung gelbi omi au sa ngustunga ni pa bin binaka ve kemuni ve kendra ngoni kumbuna ve mai be noa va kina sa ngustal tingani community na buku itau wesele me va bin binaka te kenda kede tiko kina na buku ni Nanda Bagazora na Pagabini Binaka and the like Sulian and on the Kani Loma and Pagabini Binaka celebration Kinandon Ambula, Sayanga Bagalibu and Ambula Ongo, Kasamei, Ikoteni Naklo, and then a visit Taritali. And Abosangayao, Bolison of Babinaka, Mekuran of Ibusoti, Nabukuni are wrong as Gilu, and doing in Girma, in Girmano Tingu to Nokomio, a Langatimana Serre, Tigumana background of Puno Bosakina. Esa kira na vemos soti. Naka anda gai be runga ndo matale sanda ron certu nga ni me adabni loh mai ortona Italian program maybe Gloria da ron ser certu nga ni na valebo.

0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: Pira kau sa mai whakamode te kenda. Me a tabana mada kutu mai. On both in the maro taka no the programu. Whakalonga te kemuni na kalou keni tabi sa tū. And a loma ni madawa me the graba. Ni kalou ngata, kalou ngata na mani matavo bale. Ano mani ndauri wenga rabi. Seru wangalebu. Me a tabana singa tamu kutu mai. Ni mada takamanda.